0: i te mea. E mea ana te kōrero a tā himi henare ko te reo, ko te Māori o te mana Māori.
1: Maiden, own te taha, i te pānui ngā kōrero, i runga ki ngā iwi o te motu. Haere mai, i runga i a ngā tika hukono i tēnei rā. Watutuki, watutuki, watutuki. Watutuki, i ngā pāti tōrangaku. Watutuki, i ngā rōpū me ngā kaupapa o te ao māo. Hei punei te kaukihera. Hei punei ngā wāhine Māori tako i te au. Hei punei ngā uepū me ngā rōpū katoa. Kwa whakawhā i ti mai nei. Kaupapa mātauranga mai, kwa tō ia mai ki runga o māku tēnei na. Whānau hapū iwi, kwa whakawhā i ti mai rā. Ki runga ki tō tātū marae tēnei na.
2: Arwe arwe ko māi.
3: Aha, ua kaore i tino Puawai, ki tōna Puawaitanga i Tūmanakotia, ko te tauira tonu i mākerekere nei. Anō nei, hea nei te kupu a te wharehui, anō nei he puanani. Ana, ko te putiputi ka pūhia e koe, ka matatahaere nei ko ngā kākano, ko ngā puapua. Te rā ki te rā mara, te rā ki te rā mara, mahuri mai ai ngā āhuatanga i roto i rā māra. Anō reira koira, ko ngā tauira o ngā mātua o ngā tūpuna, anō he puanani i matata haere nei ki runga ki ngā whenua haumako e mahuri mai ai ngā kaupapa o te rāne.

Hei tātai, whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna nanā ki tanga, kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga.